0: awo yabo dia anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asu aduma tete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo ba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti wo tano a ebebu abowa
1: mi nyami di dwa na maboka ene ye bia da romance mekwa china ni dubai mawari aso aso
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wonsani fa so uba wonsabo kum so anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: and 0557667510.

0: Apia.
1: Kwaku.
0: Ma wie ma asem ka.
1: Asem na kan wie.
0: Enwum no na aka asem no.
1: Mm.
0: O se ti bone ne ni pedi di sey.
1: So re tena kunyo ba kunu we.
0: O se ti bone ne ni pedi di sey. Ade bi hu apetope pra ye nyere beja ho ko no.
1: Mm.
0: O pese o ya die ba ne ti wunya na koma e ne ya enti u be o ba sign the ba amana kana koma me no di mu agro no me no na metwe ma
1: so
0: me tire no na wa ye amana kapapa no so o nwe ka wo bo
1: se o be kwa tete fu
0: o se se juma ma no ma ye no o se se juma ma no wo se sa tase ba so o so nya mi o fi ba bore fu o ne no ba bro no kan wo so besa se ya wo na so ni fi wona wo so wa christofo no ah na kura kristo so de bu kura be kona obi a akwanyem yesi otu na sen en so so kru ya mu obi ye gu be se bi te tens won de oti be nke
1: ye hu ntu sen
0: en ntu ni sen si wo hu he bra akwada no o hwe aye ne fo be nya fa aye ne ayi de ne pecha no tsuma
1: 2022
0: de no fa to so na f 2022 hebra he akwada no 2022 hwe na hu ofe ne
1: basi ona down
0: wodi yiri ba hwene na esi fom fe
1: tim se na nurse ni nan pa
0: ase ga bi amini no ofe a eh bi nya na da
1: nurse ni nan
0: atisa o ke si zo fe eh ina yenim hwe bra na re when the car say akore wo gina ho ya nan
1: ni na ba ba yesi
0: o gina na ba ba e be tshe kom ahange ho sei
1: hmm
0: ni bi bone fo e de yemia bodie no a ono de na ho ono de na adwene
1: ne nim de ne na yi
0: ebre ho enwene ye no wa se no ni pe boni fo na di form no isi woni nyame na ye de atwe manso yo enye papa na na ye de atwe manso se se kwada no a papa ni su a papa ni su
1: eh se ohwe ka wo bo wo se dano kura me kan se me ni wo su se akura we nan ye twa to atwene ana ye na wo ye ne dey aya sa kotokro o se otini mu awo pan no
0: wo hu de o ma kwada na ye no so watoa de na makwa abokwada no a akwada se ni ni ntimi ye de nko
1: enko biem
0: wa ye ka popo level enso na kan live ready e se wa pon no aya se de u firi suru
1: abetofo na onana hwe ko chem se no
0: akwa bi o firi just be here for ni gani se eh kwedi otu bubu o se mi bu ma pon
1: waitia
0: o se ma pon
1: eh waitia
0: so so ni ye no hu bi da o se kwedi o bubu o se mi bu ma pon so hu e tu tim se wa nyima kwada no e bi ko se kwada e hwa tim se wo sua no tu ode tu na ni
1: no jira so pa pa pa
0: bu ti akwala na ye bu tri akwada wo ne papa ne papa ne ma
1: ani je no ho
0: je no kwedi ku no bu sia bu ni tri mashe kama kama de ya
1: rebon
0: rebon ya bakari rebon ya abu bom fe fe fe ene hwe ne mame apam eye
1: africa
0: where ene kama kama cha kwala no e pa bo a shero
1: na na oda ma kuma so
0: ji ne hu fa di ni na hutwa akwada hu nu a o se a odi hwan ba nie sa na ka kwara we
1: fa o so mo ye no ya
0: enti no mai na ni bre ohia ni ade kakra wa ye de wanyan ti wo se na mra ye dai ne ya nani po yesa eye na wa kasa wo ko yesu manfie abeto bejwasere de ama wo so aye dai wo gye atum eye dai a wo se an me die na me ne twe manso na pe ho hu apepe pre pepra ko hen
1: wo se tan busa na ebosumfo se mu hu hu anwa na ana mo kanta mbigu ni so e de na mo gunsa guni so se wa anya wo bewu ana wo de ama me ne fegye tum ana
0: eh therefore she se obi bo odua ekura na mpanifu e ka se ye kwene kodane no mra ko ti ka se na ni nguni so abrante no hu se wa de wadi bone enti bone so be ku bone fo se de e hu se wo ka no wo ka se asem no e wo se ye ti bi hwe ekosi ase e fe ko fe ko na de ozi odi fo no ye bone ka ya dai ya bone ka en se no ti na eye malam we de wo jani jani jani jani jani dia ene ene se ni obi de kuma twi o papa beti bi so e de bobo na dane ye because you busa se eh na na musuma foi de papa boni foi ade aye akoda yi munti bi ye de enyi firi ho na se no so munti bi nyima na nkoda be so ana na ho no busa papa yi bi o mame e kofo pani
1: na na musumfo
0: busa na mame se se yi na waya koda se yi a wo mna ne nka sɛm na wo ye hide and seek no e beti me ye free so ko about to send that na busa busa busa
1: na na dwuma bi wo ho sam tuma ye
2: o yo mira da se yetimi ye yetimi na
1: we ah na we betene
2: ne na we ni de minim sɛ
1: ana bia yade na bi ne ba koyɛ ne ba but sɛ we de ne be kokora
2: de yade na bia nkoyɛ wo ba kora e bia de be ba wo sɛ be cha kora ndie sɛ sɛ pimpɛ ba sɛ suma bu wo ha ogun ani mu ase a
0: ebia sɛ sɛ we ga
1: ase wo jidi wo jidi so nya accident
2: oh mi de mi jidi mi ntimi ka sɛ mi nyini sɛ ɔmo heda ba be be suma mo mbɔbɔ ma ma ne ba te asɛ mo
1: zongo hene ne suma
2: ai ntimi no asɛ mo ma wa kyɛ wo ma ndie ani a enya me ma sɛm ntimi no e ba do obi a onim ne kora na wa mfa to ndie da no
1: obenya so aketua
2: ho asem beba because
1: e da chi na se sisi ai
2: oh se bi a sha se ho titi ni bi na eba no ti eba eba me nyame na meka se suma de o ye na dwuma aha suma bi a so ye papa wu gun ani mu ase so won tra ho so gun ma ti e bi a de akwara ne na na ye no
1: o de de gisi twetwe firi so
2: sanity e
0: enti
2: enti ya hwa de e di ani mu
0: asi ye sei no sabri ya omde asem na da ba han eye asem na nku asi bre
1: ne yepe
0: enja ne yepe se de beyanka papa ne beyde ebe ba
1: ya se ye no kure se ye no kure nka emie na na bre wan kru mani
0: no wuzu ni nkwande a
1: wati wu
0: de ede na wati mi a compare cause bi de compare and contrast
1: wo go asem nyina ne se papa no ya serve no letter zungu hin na de koma no ne saka letter ni wi a no any accident amani abano no sene saka wie
0: ene ba ne sanso de ene nkasem ne asem hie o
1: eh ano anya accident ana zongo hina tubofo aba papa ene ne yire nanso se krata na e de koma papa no e wo sen ken nadwo no ba nyira nemo wada hospital wo nya ne fiada no letter ne kokan ne sabana da kra no a ifiada no nya accident
0: akola ne ye boni unti ne de beba ne so no de therefore timi de meme no sabre yi no wo ka bi bi se ye be kokoh hwe ampa oda hospital
1: yes
0: ampa so ana na bom so di boy mpokura no ana police fo be nya tama oda hospital ye na
1: osa bodiam
0: e bodiam ye be nya bodiam ma o se
1: be
0: de be to ni edi wa de wa asem no na body fo sem a owura ye didie enka ohuni se na bra na nka de onen ko na nka ne ne nkoin aso ohuni se woru kwa de o ye we o se de banu o se no o ye star gap a
1: akwan de na ne nsoma so
0: o se de pabori fo ni bre no nti o bo papa na ni o fa de be de be ne ya ade ade na koma so no de ne se kan se no o wura no e be buru nsam o ye be buru nsam papa papa se o buti me ma esum aduru abusuyan abusuyan na kakran pokura no de je de banu kwa be me be mo to ni mu ma nyina
1: Ese obi an kwanta danani mu twɛ no ontimi nkɔ. Ko na otɔ no buza no. Se case ka kɔ mo de o mani kɔ hospital kɔ obi nya.
0: Obi hwɛ ma na be yebewu ti de danani sun. Na danani sun.
1: Yo, kwa ko.
0: Ya ka ye ka nsu bukura no. Ɛna kɔ bo so kɔ bo besi a.
1: Ah,
0: ensu hu kura ye dey. Ɛwɔ ho no.
1: Ɛka ne ba hye na kyiri. Wo wa hwɛ abetu na kyiri ba no kɔ na ontimi twɛ sikatene no.
0: Na ontimi twɛ sikatene no.
1: Hwɛ.
0: Ɛna kɔ be bi so kɔ bo besi a. Jese
1: Obi su timu akon nim sem nyina wie no akaje se ah na no na ma me akukuru funu ye koyiye ti kan nyina me ho no mbaji firi anti kura no ne ma so amede kra sika amede kra ne makra so mai kra ne manya biama
0: papa ne de
1: no ti wasam so wie o
0: papa de wa ye bone fosem anti no che na ntwe bi kura won ton na ye hu kwa ba ye befa so ba kwa le be pata ne kra because de wa ye no e bone fosem pa because akwala we enkan de che
1: nka no baaye na mi bizasa adeye akura kitua we
0: wayo dey
1: wo de ne twempre nye yi
0: da bi
1: akosi fro
0: da bi wo de ne twempre nye yi oye virgin
1: that's for 9 is yours i know
0: oye virgin we will your oka
1: ani
0: aya ba
1: anka
0: aya ba
1: e bia pepepepe
0: le nua
1: o chale
0: oka sa mete
1: kosi yenko
0: Wesi ya tonga prawa nam
3: experience ya mubi yo. O experience mu na ya na achi nyine kwa
1: yana. Oh, na bo so mfo dana ni so ono kwa obeka. Ai akwa yana yi. Frank is tiwo nyina meka nyina obo ntiri.
3: Nye police, enye soja. Na so for nine.
1: Frank is enti ana ya wo ya police for nine. Frank is.
3: Ada police for nine ya
0: to. Police for nine mu ma ma humisu ba kusa ya sampa. Bla bla nya. Oni mbi ya
1: wo. Ananka.
3: Maya.
1: Enipa nya bo frawo.
0: Ya was structure bi as a structure we dey.
1: Eh.
0: Eno so wo ho.
3: Eh yeah.
1: moyɛ dɛn aa nipa bɛfom nipa
4: mona mote wɔ nti deɛ ne bɛbaa na moa mohomoho abufuo bi aba mɛkyerɛ
1: wobi
4: awura fam wotu papa ɔtu nana meka ɔno nso awuram ɔno nso awuram paa nti ɔno nso nimneɛ wɔyɛ ana wo sɛdeɛ woyɛ woyɛ na ebia ɛsɛ ne mu anaasɛ dimbɔ ntimi wu a ɛtete wo ntoma wo ntoma no nso bi ne deɛ ɛdɛ da hɔ
1: yɛatɛnɛsɛ korabakorabanada korɔkɔ a woma
4: wote aseɛ wɔgya akɔnɔnsɛ ɔmsɛ wopapa yɛ sɛ waboro wɔ mu nya na ɔbɛbɛ fie ɔnde ɔboro sɛdeɛ
1: koradeɛnimfie
4: kwa de dakodakodako bɛkɔ
1: na
4: ɔdakɔfa
1: no funu na wasena tutuana no
4: watwe wama monim sɛ ɔbɛbɔ ɔbɛba nso ɔma ntokwa wɔ ɛkuro nketewa sɛ wanyɛ case biaa biribia nsi o ɛnyɛ asɛm bia huhu na abaa sɛ yɛka
1: ɛsɛ kra no ka abugiri bɛkyerɛ ne deɛ mu a wei papa kyerɛ ne deɛ mu saa da no na na asɛm no yɛ too light sɛ na weinku deɛ a weihu kɛkɛdeɛ a nka mfa asɛm sɛ ma kora ma bɛbrɛ baaka sɛ abugiri no bɛba sɛ wei bia wapɛ meyere da bia makɔte sɛ ɔmiamia meyere to ɛkura sɛ adeɛ ade ma so ne ɔwuo ba paa yɛ saa deɛ no kɔte sɛ ɔne meyere gyina ɛfuom kwan so saa deɛ no deɛ wode agurobi atwa ase ka wɔ akura sɛ na wɔ mu die ɛyɛ deɛ nea
4: nti ɛduru bi abufuo ba ɛsɛ yɛnya botere apɛo sɛ yɛwoho kura no a yɛyɛ deɛ nkɔduru sɛ no ɛtora bi abufuo bɛtumi ba no aboɔ fu no ayɛ nneɛma bi
1: kɔdadwene ho
4: aadewe
1: koraamayɛmanaboro
4: so too much because bia papa nko akora ne ka me but mayɛ ama no akɔ akɔ kekɛkɛkɛ ne nipa binom sɛ bi na wohwɛ a bi a wei mu deɛ na ɛkɔ akɔɛ menka sɛ papa no sɛde wokae papa baako no menya
1: mɛgyemena
4: mayɛ wei nanaa sɛ ne ba no ɛbia mpampa wɔkɔtutu afomu ɔde nneɛma ahyɛ wo but
1: bi koraa so a na yɛ wei din ne na ɔde
4: ɛbia na wowo din no ɔde yɛ ebia na wɔmfa wo ba biaa di nka ho batɔn sɛ nnipa deɛ ayɛ sɛ wadi bɔne no akora ketewa bi akora tumi hwe wa so nwakɔdi w'ani no ahwɛ
1: nonwonni
4: hwee ka sɛ woafom nti obia ntumi nka hwe nkyɛw na ɔdenani to hwɛ wo nti no asɛm no baayɛ a yɛka yɛ nyinaa no ɛnɛ mete asɛm na mayɛ sok m sɛ mekɔtenkɔte a papa no mene no de papa no kɔkyiaɛo na mbusan sɛ na maba no ɔsea na ɔse wɔne bosomfoɔ ba nam sɛ na papa no ana asɛm nofɛ ɔse hwɛ ɔno nyinaabu
1: na wakɔhwɛ no wakɔhwɛ no
4: nena nyinaa bubu nam sɛ nena nyinaa bu sɛ na na wanya accident na sɛneɛneɛ sɛ ɔna wayɛ ne saa ɔsɛ ɛde menim ho hwee ɛyɛ saa wonim ho hwee saa nso na ɔno nso ba ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔba
1: nonim
4: ho hwee twema me ntwe torɛ bi
1: yɛkuro
4: nketɔm ɛnsɛ bi ɔnyɛ sɛm biaa but na obi fa ne sɛsɛ wɔka bi dedenden sɛse hwɛ deɛ mkasa mommienu sɛ mommienu nyaa sɛ wɔyɛ soro yɛa
1: ana sɛ sɛ babia do nso ɛsɛ obiaa ka ne nokora wɔm ɛyɛ sɛ akora wei moma ne ho akyere no
4: na papa akorai apea ɔnsɛ nana meka kyerɛ mɛsi yɛnima bi wɔ hɔ nomayɛ miracle no gyinyame na ɛbɛtumayɛ
1: ɛpɔ wei ho ana bɛnane pɔ wei mɛpɔ
4: yɛtwanenaa sɛ yɛkasia no kora ɛnyɛye adewɔ ɛnya sɛ na yɛasɛe na wio akora ɔda hɔi ne nan obroni kura benkanje mekanje mzo obeti ma ya ma kura wo beba be nante sɛde sɛbe na ye wo no no tie da
1: wo ho e ti sɛde
4: wo ma nyɛ operation sɛ den obenya infection
1: e ti sɛ
4: effect beba
1: ne na no ho asɛ ya kwa e ti sɛ akoda ya nyem no no bi pɛsɛ wo de aboa sɛ no na wo bu aboa na akyekyere no de akola na wo sɛ ye funu me kra na aye wo ba wo no sɛ na benya no
4: wo ti ase
1: wo ya ne hwɛ nyi
4: enye ji
1: na kwa wo ti ase pa ye ti ma kwa ne nan sa de me dwene ho sɛ kai ade omo de ko gya obi ana omo kofa na aye sa ye wase nipa na aye ne sa
4: na aye ne sa
0: na omo sɛ estate sɛ
1: omo sɛ estate ne sɛ na ne ko to dwene re ho ne kasa kase wo de onti ponti makofo
4: ne de ne
5: sɛ ade no
1: e bo
5: bon ne nan ma ko ma
4: ko sensa
1: enso
4: sensa
1: ei ya
5: to so so ena ne nan no abede de me
1: hu ne sɛ echia eye susu mu ade
4: I say on say ya twe do penimu
1: ako se na o ma chimu no
4: ya twe eseka eyi
1: ni aha na o ma sa chimu ni se yo am
4: na
1: se kotokro
4: na ese kotokro ko ase no
1: wo so say ade ne bon 7 na pompo kora boni pa do so pa kran ka 3
4: tu be den
1: me bua
4: apie inti se no be den wo hu
1: age se nipa no so ba
4: se nipa no nipa no so aye kana se wo no mu no no ji se wa kra na ka ni na mabubu Sara kache mi. Wo wo yo so che. Oh no. Onya mo to so nya de nya accident. Ni na mo bubu.
0: Je na she. Wo no ni ye je che se pe se di ani ko hwa se na ye di no no ne wo
4: mu che confirm
0: se ye di no confirm jam pass.
4: Eh no
5: kre.
0: Acho. Ndongo hene na ka tele mi se. Betu de
1: over wo ni ye de nko hu. Yo do no ko
4: nse ebe kum kura se mu accident kura kai se ni
1: kutu no I want to
4: teach you bi a want me nante wo se na mo bubu kura se ba sa
0: wo ba so no wo so to mun chine se de kasi posta no de kana wo ka tre be ni mu de
4: wo bubu wo bubu wo ti mi sore nante o de se na ma tu ji
1: e so se wo na ji wo da guna sd
4: eh eh e ti na me ka bi kura mpa moto accident bi na bi a wanya na bi a ni kutu je ni mka kra bi kura ji but enam sɛ wo niam a wo hu sɛ wo na yɛ ntiru bibi sɛ si yɛ nkra no adwo yɛ celebrate
1: wo wu
4: wo wu awie na ka wo
1: wo wu a wo bɛ dɛ na ba ne ho to no
4: wo wu a mo wo ni agye sɛ wo so du aba bi a wo yɛ yɛ wo niam bi a wo yɛ yɛ na yɛ adwuma nti ama obi ho akyere yɛm fa abotre entra yɛ nkro nkituom makura si bi a na metie santo kwanto kwa we wie hu bi ɛyɛ nuanom nuanom na wo makɔ mo ade bɛkyɛ na wo anna mo ba bi ebi nti but need ye betwin tin for say twa money pe no say meme otu mi onya otu mi papa onya otu mi nya otu mi nya otu mi ena ye dey oba na say oba na no akwakam abaya we bi kron ko na ebi didi ama o papa no bi edi
1: ana say na say ni die
4: mata je obi buy nurse for nurse ni ti hu hwe dey ni nurse dey say money was nurse
1: if your man post tin baby on kwaku
4: hin pa mi fa no koto comfort notch
1: ana rich rich rich
4: em fa
1: okay
4: aka tu abaje no ana do tie kurasi anso ji
1: okay yeah
4: enti de meme kan no e ya bo tre ena ese mpanyimfo no mienu nyina nya
1: na mte om ho ase
4: mte mo because se de akoya kwai mo de mo bia na mo bia na mo bambo bi ndi
1: o mo mo de nchene baba o tu o de nchene
4: ena meka bia na mo bibia nya mo but e be kwa na e ko mo ma mo ma ti we papa we ne ba ehu sa sa malamo so wan wan aba
1: ebe yen tokwa din din din din din din
4: din nasam da
1: ebe yen tokwa pa
4: on penaso ohun na osuro nu osuro ohun na because wo ma papa nya moto accident bubu ni na
1: ehu
4: oso papa ma me sumi nua ne
1: na se mi nua nan
4: obi enim se obi abi esu ko me gra na e natural accident bi na esi
1: okay
4: on ntabo tani here
1: get that say
4: mestro mo
1: yo
4: papa no owo nsem bi a se obi ya no
1: yeah
4: but unfortunately se ene bi a bibi sa
1: asie
4: atono
1: o kwasi metin ntemo a
4: se yampo
1: nka no pa me me ko ho ansem aba adwuma
4: eh ene bi se ehwe ye ne malam no poso aguna re
1: aguna
4: asie asie ana aguna ho ana tewa ne be kachire wo
1: se ye mamu kwasi avu zongo hine no
4: zongo hine ne be kachire wo
1: aha ti zongo hine aso yi ni maye oye bugire ni maye okay 0322083582 awati kwasi bua fu da kwasi bua fu nka anya hwe ana wate ode chemreku susu nka na me pesa nko bi mfemfi aguna sisiye santiago na
4: sese yamba
1: aha me nyombe disa chama kwasi obi so ho Nti agona fo no mfrɛ pa na kyina me ba ho na papa nya me de chair nia 0322083581 agofia
6: amofia
1: me ni na we
6: nda go tifo bia me go tifo so ko ba ampo yo
1: agasi enko
6: afuno mu kanu ehe ase aye mu ma so wu ka se ndi na aye me se na se fo le nkwasi fo ni eji fo no eji pe pe no ase ase wa ma e ba se na so wu bu na se fo na abam mu se ibi se wa mu
1: yesi bi wan ka se obi okaso mo ji pe pe ase no wan ka wan ka se ntia obi a ah aye wako okokra agofia o
4: chiru no musibia obeka sma
6: ayo okok
4: nes obi a oyɛ like a buy juma yini na bia wo
1: nyina mo ji uniform pay
4: wo certificate yes certificate
1: eh say degree for akatua na oje
4: eh pe
1: eh a diploma so diploma for akatua
4: so akatua
1: afa me di so
4: diploma na ina ya pe pe pe
1: ame
6: I'm going to go to the house.
1: Agofiao. Yes. Agofiao. Yes.
7: Ni nawe. Ni takuna do janka bani san.
1: Kama, ni cha yenko.
7: Aya na. Yeah, the program. I mean, the can self for sibu afna mcho dem chimeku. I mean, chao zo. Yeah, the assam tour. No be the nasem bani ekra. Yefra, uma yenka assam na da won. Na yenko fasting bi Ghana for study the dilemma the bi we akaye
1: ho do obi fa to ho a wo man so na so dey target
7: ah uju un kra won ti ase okay quick one papa no won last week me busan question the three questions and of course he can say he has a question to one papa no di BBC
1: report here
7: na le kanu chivo yen busan say papa no I am one or so a chin or the idea boa, buana, and son of what china. It's so good and as a man.
1: Or say, buana, or quachino, a papa time, or a pimeno. O the carbono, bibi, ubuni nem, o the dance out in a chino.
8: Me patio, ma'am,
1: ben,
8: pa de amon. Now, madame, a con. Me more robana no more sen, any me banch. Me quacan, papa, and the city castle, ne be. And I'm called a guano, and I'm a chitty bee. Ena ne babae ma se wo ma me mfa ne nkoma komatifo. Ena wo wo me se kan wo mani achi mede emoja ne nyina akwachere.
1: Wo de ho ndeye, e ho ndeye, ye pe odwan nko asem no.
8: Wo
1: bo no ana wa mo no.
8: Ma mfa de amo no.
1: Okay.
7: Na busa ne se papa no eku aboa amo no wa be di amo na ze pe ana.
8: Okun na mo a wo mle me bi. Ena
7: wo
1: ta. Wo nwe ne nam da.
8: Menwe ne nam.
1: Wo nya achiri wi ama wo ma bi biada.
8: Achiri ya de waye aduane oblem bi
1: na se nam ka ho
8: meso meso me bro nya bre meso me aduane a meso me komani
7: enti eya nyonko fa
8: e ba ne wo me se kan
7: ska e ni bwana
8: eno so
7: ma kwa da ne kono ke se ka wu su ni mudi ni komani ru na wo se wedi e machin wo se ofa kwa se bu afuka se bi ye di bi ye twa se ndi pitete eno wa ye se me ye se wo we na ko fa kon last sebi on number bi no center wo ye kwa ko fa ba ofa kwa si ai international ne meka ne se mu wo mu bia mu hwe amu mboa no
1: na
7: papa mu mane mba bi wo bia ombra we are calling for the child right the human right it shouldn't be about government alone it stands to also rise up and fight for innocent children
1: okay
7: check it we wo bia fm ne check let we jan kaba
1: ajo so agofia o
6: ami fia o
1: million now eh
6: baba tar bua mai
1: ei yanko
6: eo yo me anisa papa ne asem titi ase no sabe wa won sikan eno enko ne kwesi nko eno so akiri o ne yema hi kwa so ye limam wo ye limam o wo nye kramoni wati me akọ chichiri yi pada sani na wa be ji domanim so do mo fure nyame wo ye me krom ni kusa ase ni na wo ajinu che se wo ye me krom kusa ase ni wo ye wo ye ni papa pa I know it to modern center Unni a wonne ne foba. Wo betima kunu. Wo be jeba di se we limam. Wo ye ho alimam.
7: otumi ye limam mane ye ye limam kum nipa ha akora kuto wa sen kura wo kwe nipa o ye wo sebi nipa binim wo ha wo center for di kura ni de esuban boni ni timodi boni no nipa ne wo boni antie so ye tikunu en telephone wo wo ye kwam ni che di na ekusa so di na ana wo ye kusa da fra fra ye esemu na wo di ni sa no nti obi fu wa on fon company fo mo okunu wo di adu okunu ha papa na se mi de kwa ye e che se mbra se che se tu na du kuro na na e da ma se no nya juma bye bye
1: baba taro ya da se kwa ku bro ye ko yo fu fu amo fro mo fa che mi na mi akra mi te nyina mi ra ho so se ye nyina ni nkwa na te se be se ma wuda wo mi nguda wo mi ni nipa e ma na te na se be se be nka bi fre juma be ko fi na obi ota wa ye oba se ya kwa kwa sunjwa bena biti nda ya juma
9: waka chene se memu wa boka wasisi ka 8 million penu hundi waso bemena boka
8: na mwato
9: mwajapadi na mwato mwajapadi ya zisi unamu ekanimu watu mwato mwajapadi
1: tudu ya mkwa ntano kubi ya mwajo zeni ya benfidiye nuka se
8: mepacho mekwa mwa mkwe deno kwa labo ne ye deno sa
1: mkwa ya uboka se
8: mpansi mekwa eni mkwesi kanyi na mitimi boka be 20 minute
9: fia
1: ati ayi 30 afia obekoyi
9: 20 million
1: efo nya 30 million kuta
8: eh se me kone me babu on my daho
1: eh
8: ma me daho
1: 3000 kan 2000
8: me mane tena city so me ntimi fani simina so
1: ah
8: na me bia mo won so me ba me han praga ya bisik ma se o di me komne
1: ai
8: praga no kra draba no se me pa me bondi no ba pri me deni prekula se e be se ni be sika de ti ya oje pomne na nse no ja ya no oje mitre mene chan ma sa pa ho ka de akọ
1: ade akudu an kwanta
8: me ko so an bia 3 days an san ma sa ba
1: e de na o mu ye on nan no
8: ni nan o mu ma me o mu ku chan scan de ye bibia no mu ye se on be no operation ti me mo ama
1: ko de o chan ya me kwa guna ti be hunde be be si oy so ai producer wa number
8: me wa ni number
1: ti o friend no
8: me ma friend sa am bra be len so no
1: okay
9: apia je be da aye o fo chia me aye dey ase se ase mu no otutu nanamo abedu fi abeka de we dey onim
1: ah o ya bosun fo na chia me ko chia me ne tushire o ze on tushire what is on our friend neighbor? Mona ke na wura no.
9: Uni mu. Ase me kra ma butu. Ma fo. Dino. Na chia me mun so mwa. Anka.
1: E wose achia me fo no a, achia me fo no mu dia ni mu ba mu.
9: Wa hina nim.
1: Ai, ya be kodi kro no so.
9: Eye esese mu no ekudu ohina ye da anim.
1: Akọ ho na amaka ye be san kobi mu.
9: Akọ na amaka ho.
1: Anti na be dura no.
9: Okay.
1: Sacha me fo no ba mo so ne so bi.
10: Ah, ni ni ze ba ichawe, acha me hina na nkasa nkasa firi mu.
1: Aha, anti na chia me fo mi no ni de.
10: Ah, no ka ho no so
1: yare. Ah, ai. Wo mo ba ye no, no mi mi na ba kwa wu. Ana de aka no so yare. Ei,
10: kwa ku.
1: Wa cha kire.
10: O man timi anwia na nka se o mo ba ye hon de o mo se e ka ko wan ye aji
1: gogo
10: ti ye na mi ni masam kura
1: e mo ngo sa o kwaku ma de o mra na papa madaro ma masam no ye be di a chiri na o twi ye mu no mo be san ba se chairman de o so o yare ba e ba ko hu o hene ti o hene so ni mo asam se ba na ni mu no se ba he fa no ka ko duru ye de no pese o ye wa chiri
9: sa
1: he said asem no mo dia brey na mo see history about asem no ba bi mka kuduru ye ne de no mpese o mo ye a free ni ho no ba duru ye ho na bugire ni so ba bi obi ade ne ba na fi ya ba bi kuma asem no why eh san sem panyi ni se asem a nyira ntwa ti ha ye adure de e den anso bi twa na de me ya nse be du chatie funo na o se nya bibi kakra ma papa yi nya sa ne nkoy mbae de ne mbae de ne pa na duan kwanta wo so se me frene me hu ade pot ye o mo ye wo ne nan ne ho was suzu ma zem de zenke nkan ni zo eti ya dumbesi ha na mi wi me bewi ajo number ntimi fi agona no ana ma frɛ why ndu betwa mi sima mi nupɛ e wo ha si ntina na montwe kakra bi ansa kwaku
0: yefo
1: kwani mo e
0: waka ni ye yo ene mi nwe bi din birthday Frankis DJ Frankis eh ha komi page ni so na
1: wo page
0: fa aye page page ni so na akono DJ Frankis eh ha political na kwasi ene da so fe fe no political na kwasi wo din birthday ene eh na woda enti mi amenwa political na kwasi ya represent eye MPP communication team no ewo various radio stations ni TV stations ahodoɔ across the country political na na kwasi ene eye the birthday ye fa eye akwanya yi so ni awehye no happy happy birthday ewo adwumasoa oyɛ ma MPP osoro amanyuku eye party no eh menwa misi ha na makye no wati efu nyina ona nyame nya adwuma
11: okay
1: Mesu meda si pi Insha 104.5 FM so inye Enche kwa Aka sima bako pe Na jese yene Prophet Dr. Joseph Mensa Eba bidyeshia Na ene enkomo ewo hono su Adansi eno so do su Enye asem kitu akura Asemne ya Asemne ya Ene asema ya transon mewira ho